chine dina me hu se ni awote e free me recently ni me yam hu se wadi obi are hamoda eji onu a wuti me me se me ka chire wo se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame onu hamoda o ma wo nye enkrofo onyo

0: deni kasiya tiya musa.
1: Why now?
0: Ofata se obiye e woman mu na wati insano nsona na obiye ni asoro ana asasi so ana asasi yasi a obetumi ebue e woman mu ana.